we bow before him. We worship.

Glory.

Lord. We bless you, Lord. We magnify your holy name.

0: XFM Johnson.
1: XFM. Exciting.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skincare routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Dun na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplitado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
1: X FM.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagkan akong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: Dala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa GIP

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namo mga leksyon. Gani, dako jud kaayo ang akong pasalamat ani Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ko si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwa.

0: kayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
4: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampi dire!
3: Paguhat niya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot! Exciting, eh?
5: X!
2: XFM!
5: FM!
3: Grabe naman ang exciting, oy!
1: 95.9 XFM Jensen
5: XFM.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: XFM.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug murin nga oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug murin nga oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Sansol Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sansol Plus.

0: Butika.
1: X FM.
2: Vision X Plus user atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: X-FM.
6: Exciting!
7: Santon Plus Gold.
8: Ako na si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Mauna diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting!
1: XFM.

0: FM.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Sansong Plus Herbal Oil. Garantisado.
3: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Sansong Plus
3: Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
4: Sansong Plus
3: Herbal Oil.
0: XFM.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Exciting na discovery! Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
0: Historia eh! Laini pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay misis!
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka, pre, oy! Karun pa ka na kaibalo, turbo lang ang malakas!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting! Your favorite.

0: Exciting!
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Yan na, Miggy!
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Vitamin C.
4: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: XFM.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, wago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pero karon, sugad na ka paminaw ko XFM. Weh!
9: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampid rin.
8: Paguhat niya! Wapag ko na wag panglabad rin. Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato. Weh! Makalagot! Exciting, eh?
7: XFM.
1: FM.
8: Grabe naman ka exciting, oy!
10: 95.9 XFM Jensen.

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namo mga leksyon. Gani, dako jud kaayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga dure lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
10: Kung si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan na.

0: FM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo, suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: XFM.
1: Exciting!
6: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Opo, TSL komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: XFM.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga Puntike. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Gold.
12: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit fancore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Ooh, wow. Guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
6: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
5: Mabibili sa mga butika.
0: X FM.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ako po, TSL komplikado. Si Balog Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit fancore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: Bye. Inom na tayo. Wala tayong kutay. Mangas ka. Exciting.
0: XFM.

0: Hay, kapuya uya, bilar ko gabi eh.
1: Naunsa di ay ka?
0: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
1: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
0: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan!
2: Exciting kaayo?
0: Nalipong ko!
1: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na ko anang turbo.
0: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: XFM.
6: Vision Lex, daghan ang natubangan.
7: Di lali magkaglukuma sir. Oy, hey, di mo maklaro ang palibot ba niya o maglabi na mag-drive ka. Ito, nga gitumaran akong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, oy. Maurag yun na kapatid na usong mata sir ba. Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
6: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision

0: pagpili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hoy, Madi! Kalang uban niya, gamay lang gani kayong away? Nagbulag dayon! Exciting! Ah, grabe po ni Mama Di, oy! Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon! Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nag-ug kababainhan. Uga hatag o kusog. Ug resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: XFM.

0: FM. Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: X FM.
2: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Premium D3. Ang bago.
4: Usaw ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pero o premium D3 aron layo sa sakit o ganun ng energetic. Lami sa pamati o makawalag stress basta naka-premium D3.
2: Mas ipagusog, mas ipaebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
5: Exciting!
0: Santone Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santone Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
0: Santone Plus Herbal Soap.
5: Manamigin!
0: Santone Plus Herbal Soap.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo tuwa ako nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
0: X FM. Santone Vitamin C.
8: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og Vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-Vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong panan-aw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santone Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Pibo jud ang Santone Plus Gold.
2: Santone Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Bye. Inom na tabay. Wala tay kuotay. Mangas ka. Exciting.

0: FM.
1: Exciting!
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
0: Senten
3: ko.
0: Senten Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa pusog.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Senten Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Senten Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikat at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muramag ni baskog ko gamay. Murapog ni bata akong lihok ba.
8: Sauna?
7: Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: XFM.
1: Exciting!
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Hi, Madi! Naiuban di ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting!
4: XFM.

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng atin pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner.

0: 0968-8536-645. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan, no? Sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan, ano? Yan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Dok, no? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
1: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... kasi ang katawan natin, nagpapadala ng signal yun, ng warning, ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
0: Yan.
1: Magastos pa.
0: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? Atin pong bigyan ng pansin. Atin pong pagtuunan naman, ano? Na ang pansin ng atin pong kalusugan mga kaibigan, lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila, Dok. Yeah, diyan lang umaasa ano. Uh-huh. Sa lakas ng pangangatawan.
1: Lalo yung mga no work no pay.
0: Mm-hmm.
1: So ako, ibig sabihin daily yung rate mo sa trabaho. Mm-hmm. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Uh-huh. Diba? Walang mga siklib-siklib na kagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga na mga tao, kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya, dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasa, pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Halos,
0: walang ipon.
1: Walang ipon talaga. Yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misi, si mister mo, napapabayaan, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
0: Mm-hmm.
1: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo ikaw mismo magsubo, sabay bigyan ng tubig.
0: Yun. Minsan, sa pilitan pa talagang papainumin.
1: Oo.
0: Pero ayun po, mga kaibigan, ay must, ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kaisama, na dapat na bibigyan natin, ano? Ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano? Yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cells sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional, ano? Yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods, ano, na salat, ano, sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation para mabigyan ng sapat na nutrition yung atin pong pangangatawan, ano. Dahil, yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Dok, ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, hindi na po natin nagagawa, ano? Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio Dahil ang ultimate trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin. Ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan. Ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official

0: Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011. And para makasigurado po na yung inyo pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes Well Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta, ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan, na mapanatiling malinis yung katawan po natin, ipagkakalubihan, ano, dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
1: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
0: Mm-hmm.
1: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, toxicity
0: yan
1: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung paring naunang dalawa.
0: Mm-hmm.
1: Oo, so, kinakailangan, alinman dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient, nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clogged part ng katawan. Like yung hindi makadumi na maayos. Naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also yung mga plema na ilalabas. Yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys. Kaya nagiging mas healthy. So after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
0: Mm-hmm.
1: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
0: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan.
1: Mm-hmm.
0: Ano?
1: Tama.
0: At nagbibigay pa ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka-talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho. Nandumi-dumi.
1: Oo. Kaya pinaka-importante talaga, kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Napansin nyo? Yung pinakang pinangdidirihang trabaho, yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun.
0: Mm.
1: Pero subukan mong isang linggo, hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanteng bagay sa kalusugan.
0: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, ano. So ayan, sa mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Flask Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bacteria. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugimutika.
5: Sunzone Gold, live testimony.
6: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Sunzone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Sunzone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat saka sa kamay. Una-una po kasi ang iinim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa kumihinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
5: The Secret of Health.
0: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanya pong pangangatawan at napasubok ano, ng ating pong mga herbal combination, especially yung ating pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold. Number one product ng Yes to Health mga kaibigan, sinubukan po mga kasama. Ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna. Ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng ating pong Santone Plus Gold. Ano? Lalo na ngayon Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong, yan. Meron kayong nakaana dyan, naka-reserve na Santone Plus Gold mga kababayan.
1: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
0: Mm-hmm, yan.
1: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year.
0: Mm.
1: Sabi niya, Doc, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
0: Oh.
1: Pwede ba akong kumurot? Sabi naman sa kanya, ay nasa sa inyo po yan.
0: Mm.
1: Eh, basta moderation lang po, ha? Eh, yung pala, after a few days after New Year, na ospital.
0: Nako.
1: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
0: Napadami ang kurot.
1: Masayang. Ano? So, kinakailan talaga po. Lalo na, may nabasa ko kanina about, sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming, parang heart attack season ngayon eh.
0: Nako.
1: Oo, heart attack season. Ibig sabihin, from time ng sa Amerika, yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, ang peak ng cardiac arrest napakataas mga kaibigan. So kinakailangan during this period pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo, at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health, na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, eh isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
0: Yes.
1: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
0: Huwag nyo ubusin lahat para sa ngayon.
1: Kasi puro buffet ngayon, partner eh. Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakakatokso.
0: Oo. Lagi pa rin isipin, mga kaibigan, yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan, mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyong pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan, mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga inumin, Doc, eh kinakailangan control pa rin.
1: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
0: Nako.
1: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi. At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, yung mga gulay, mga salad, doon kayo bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayo kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itodo. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day. Yung ating Santon Plus Gold, 3 capsules a day din. Para mas may laban yung katawan natin.
0: Yun. Isa pa sa problema, Doc, na sa ganitong kasagsagan ng mga okasyon, itong pagkakaroon ng impatso. Hindi natutunawan na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
1: At saka yung tama yung varieties. Ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa 5 na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
0: Yes, so
1: ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
0: Kaya hindi sayang yung punta daw sa handaan. Tikman lahat.
1: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong Yes to Health, may free trip si Bossing, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian foods yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat ay simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters. Na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ng research doon. Kaya, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya I assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
0: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
1: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Mm. Tapos kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon.
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong ganung klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo.
0: Mm-hmm.
1: O, meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic.
0: Mm-hmm. So,
1: pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
0: Yun. So, yun, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat maipalabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
1: Experience ko, partner, sa tagal ko sa sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Doc, nandito na naman kami. O, kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha. Pero, ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nag-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Eh, wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang be tabag dito, common sense ang papairalin.
0: Ay, so mga kabayan din, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
1: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, eh, tumataas ang uric acid.
0: Mm-hmm.
1: Yan ang main reason. Ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero idagdag natin yung traditional remedies katulad ng kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No?
0: Mm-hmm.
1: Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Alala mo ba? Nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
0: Ayan. Alingatong.
1: Yan. Pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matataas yung purine. Bawasan mga karne. Huwag mag-take ng beer.
0: Mm-hmm.
1: O, iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi yung nagpapataas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha. Doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3. At sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
0: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin, ay naatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints yun bawas-bawasan po ano yung intake ng mga pagkain na high in purines Dahil yan yung nag-ano eh, yun yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
1: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
0: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano.
1: Kaya nga marami tayong mga kaibigan eh, pag sumakit talaga yung mga arthritis nila. Anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango. Mm-hmm. Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods. Mm-hmm. Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
0: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kabayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-doble, triple ingat po tayo no? Sa ating po mga pagkain. Pero nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
1: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold. Mm-hmm. Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, patandami mo
0: dami na.
1: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, eh, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo yung nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Mm-hmm. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
0: Nako.
1: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Mm-hmm. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, di ba? Eh, sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mag-i-improve talaga yung condition mo.
0: Yeah. Sa mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, Doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit na hindi pa, kahit na ang edad mo, 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandyan na, mararamdaman mo na.
1: Ay, sa totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, naku, san tambak, sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nadala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
0: Naku, Dok, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, na mensahe sa ating mga ating listeners.
1: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa. No? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghahatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dok. Algie Bakla po.
0: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan, at tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na ating pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong puntangin paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. syempre, ang aking pong dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
7: Mga katropa,

0: Oh, sa to. Taas man.
1: Bakit ka maminaw?
2: Unya kalit ni hila ka. Ang butlano na unsa ba? Natahap ka sa akong gugma. O, sige.
0: Ah. Din sa din liyo, cry and cry. I don't know why, I don't know why. You suspected my love.
2: Hindi ba bakila?
3: Tuhu'y upa kong pinili.
0: Please believe me, oh my selected.
2: Oh, sige. Okay, sige.
3: Pag-utlan ka ning kinabuhi.
0: You are the boundary of my life.
2: Okay, okay.

0: I promise to heaven that your is the lovingness and mine is the painfulness.
1: Okay lang.
2: Kunang suga sa kapalaran.
0: If the light of the horoscope.
1: Uy, horoscope. Horoscope na po. Inyong kunga suga sa kapalaran. Suga ba? Kung suga nga si Gaba ka na. Okay, suga niya. Horoscope niya ay.
0: Unsa man day in English o kapalaran.
1: Kapalaran? Horoscope. Ito
2: ko. Mapalong nagto sa lubnanan.
0: It will brown out into the grave.

0: Above your grave, please don't forget to planting rice.
1: Unya?
0: In memory. Ikaw may nagkanta. In memory of Magsurban.
1: Uy, ako. Lapid, anang umulog ang kanta niya. In memory of Magsurban. Ano na? Huwag mo naglapid na. Isang na, uy.
0: Ikaw may nagkanta.
1: Ang ako ba? Above your grave nito. Unya? Sunod. Ang second king on. Please don't forget to planting rice.
0: Planting rice. In memory. Magsurban kayo may nagkanta.
1: Oy, ikaw ay. Kanara bang nag-compose niya na kanta, ha? Kato si Anhing Mingoy Lopez? Namatay na raba. Hala, kalagor ka nito.
0: Uy, so may labot na ko. Nga igo naman ko ka-translate.
1: Pura mag-ibinuangan mo yung kanta.
0: So, ibinuangan niya. Ingo maka ipa-Ingles. Hindi na English na. Akong English ay sabotable these people.
1: Mawin mo yung Englishan.
0: Mawin ko to.
1: Uy, may maipag-uuban na kanta na ko. Juwit na lang ta. Ay na lang appeal niya. Transit. Juwit na lang ta. Sige.
0: Juwit na?
1: Oo. Usbo na ta.
0: Sige.

0: kalimot.
1: Pag-ibot?
0: Ay, ano ito nga mga salbot? Hala.
2: Ah, imo lagi lang dito. Wag ko lambot nga na.
0: Ay, imo na, we.
2: Nagsulo ka diha.
0: Usba, usba.
2: Usba mo to.
0: Usba.
2: Oh, sige.
0: Sige.

0: Busan.
1: X FM.
2: Exciting.
0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting.
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaon sa para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka turbo.
6: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda. Taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon.

0: katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Sultone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sultone Vitamin C.
1: X FM.
2: Nagkanangutana na ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Sultone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sultone Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sultone Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Sultone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Sultone Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sultone Plus Coffee Mix.

0: Murang sa tayling ganin da ginamos mo ang ipon na. Pagkadyot lang ba yan? Day, talibya ka na ko ha?
1: Mawaw lang ito, or?
0: Bali ba tayo sa dahil?
2: Ayan.
3: Ayaw lang
0: ninyo bagihin.
3: Jesus!
0: Dili na na 8 pesos
3: ang bayad sa inyong pantayan.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas, alas 6 na sa morning.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Katropa Luzon, Visayas, ug Mindanao. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Mayong buntag, dakbayan sa General Santos. Welcome na usab, mga katropa, sa programang Bullseye Sunday Express. Siyempre, mga igala, adlaw karong Domingo, king pahulay sa mga katropa nato niya. Ang mga alipin ng salapi. Labi na katong mga nagtrabaho sa gobyerno. Good morning, good inyong tanan. Sa mga nag-prepara na, panulong sa ilang mga nagkadiyang mga simbahan. Good morning, good morning. Medyo solo flight ang inyong katropa karon. Siyempre, doon ay mga importanteng mga kalihukan ang atong mga kaubanan, mga suging tigpaminaw. Kaban-uban kita, mga katropa, tama na alas 8 sa buntag. With you, mga katropa, katropang Ivan Pulonan.
1: Ivan Pulonan.
0: Mayong buntag, may pagpaminaw sa mga katropa nato diya sa may Sarangani Province. Kamusta kamo? Nakadawat na mo survey form diya sa... Ah, mga nagpaila matud pa mga igalang mga BHW. Ay, nako. Grabe na gyud ka desperado mga suking tigpaminaw. Ato lang isgutan unya mga katropa, tangin na ninyo sa tubag panaguba ni programang Bullseye Sunday Express. Una pa mani ana mga katropa, atong ginatimbayaw. Good morning atong mga katropa diya sa may Pulumulok South Cotabato, mayong aga. Mayang aga sa mga kauturan naton ng mga Ilunggo, ilabi na dila sa may tupik at tampakan. Mga katropa, usab nato diya sa may bahin karon mga suking tigpaminaw. Sa may kinibang Coronadal, mayang aga sa inyong atanan. Mga katropa nato mga Muslim, assalamu alaikum warahmatullahi dala wa barakatuhu mapia mapita sa lakanulangon. Tio Fluffos, digamo sa mga iksuna natong mga blaan. Igon man sa mga katropa nato diya ang mga Ilocano na imbaga bigat kada kayo amin. Padyama salam sa mga iksyon at mga taga-kaulo, ilabi na diya sa may Malungon. Some parts sa Alabel, Sarangani Province. Diya sa mga katropa sa Davao Region, may pagpaminaw kaninyong talan. Especially diya sa may Balut Island, may pagpaminaw, may buntag kaninyong mga katropa. Ini ang programang Bullseye Sunday Express, mga katropa. Magatod ganinyo sa mga labas ng mga balita o mga impormasyon. Ingon malis gutanan. Karong adlaw nga Domingo, mga katropa. Ika nga ni Mike Enriquez dahil hindi natutulog ang balita. Abis ang Sunday, mga katropa. Ang balita nagpadayon, mga katropa. Programang Bullseye Sunday Express. Atod ka na ito mga katropa sa mga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Siyempre mga igala, gipamunahan ka na sa atong isaliga na mga katropa ang suplemento, ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Herbal Tea, Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Santhon Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix. Ingon man mga igalang Vision X Plus o Cess the Pain.
1: Ivan Polona.
0: May pagpaminaw sa atong mga viewers karon. May paglantaw di ay. No, di sa atong mga viewers sa Facebook Live. Hala, paki-share, paki-like. Ang atong live stream karong adlaw Domingo mga katropa. O sa mga nag-aabli na sa ilang mga karindiriya ha. Nag-aso-aso na. No, ang ilang mga karindiriya karong mga panahon mga igala. Mga balbakwahan ba diya? Sa adlaw Domingo. Kalami o higop siya. Balbakwa o bulalo. Sa mga tricycle drivers na ito, mga igala, good morning. Siyempre sa ito, mga pinalanggang mag-uuma, mga igala, mo'y nagapakaon ka na ito, mga katropa, mayang pagpaminaw, kaninyong tanan. Siyempre, mga igala, kapaglangan na, ato ng siren ang mga importanteng ang mga isgutanan, alang unya, mga katropa. Hindi mismo sa programa ang Bullseye. Aniyan na mga katropa, more headlines.
1: Headlines.
0: Sa mga nagunang balita ning buntaga, mga katropang, at ang ininyo unya kay dunay drug peddler sa Lambayong Sultan Kudarat, dakpan 300,000 kapin nga shabu na sakmit.
1: Headlines.
0: Samtang sa lain pang mga balita lokal, 14 ka mga board exam, top notchers, mga katropa sa Sultan Kudarat. Giyatagan matod pa og tig 50 mil ka pesos sa probinsya. Pagkaswerte na lang yun, pagka makaingon na lang yun, tag sana all. Grabe no, top notcher, 50 mil. Kamusta kaya dili si Jensa, naman ring top 1 sa tuwa. No? O sa kaya, kanabang mamahimong papasidungog sa atong lokal nga panggamanan. At ang ilang na ninyo, ayaw pagdalik ang tropang Ivan. Manta malabuan, no? Malabuan ang Sultan Kudarat, mga igala, kadako sa atong syudad. Malabuan, unta ni 50 mil. O, pwede na katropang Ivan, 51 mil. Samtang sa line pa mga balita, lalaki na kabsan sa kinabuhi sa pagpamusil sa Midsayap, Cotabato, illegal nga droga, posible matod pang motibo sa maong krimen. Headlines. Samtang sa dugang pa mga balita, balita nasyonal, mga prosecutor, mga getropa sa kamara, i-assign sa mga specific grounds alang sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Bangga sa tren o gabus dito sa may Thailand, mga katropa. 8 patay, 25 ang naangon. Headlines. Samtang sa itong viral news karong adlaw, mga igala, dunay kuano, dunay 68 anyos nga idaran nga lolo ang gidakop in tawon, mga kaigalaan, o gikulong gumikan lamang matud pa sa panglimos, mga katropa. Grabe no, kanabang manglimos, mga igala, pero anangawat ang mga kaigalaan mao pay ginadakop sa atong gobyerno. Pero kini pipila ka mga buaya di sa atong pagamanan, mga suking tigpaminaw nga bilyon-bilyon ang gipangawat, mga katropa. Hangtod karon nagpabiling gawas nun og kanabang haruhay ang kinabuhi, mga kaigalaan. Gumikan mga suking tigpaminaw, naaman sila sa ilang mga posisyon. Diba? Pero kinintaon 68 anyos nga lolo, ingon mga igala nga, dili man siya ingon nga kanabang nangalimos nanlimos lang yun. Okay, nagkuan na siya, kanang nag-perform po niya mga katropa sa iyang talento, which is ang paggamit o harmonika sa mga idaran pa nato nga mga kaigsunan. Silindron. Tama ba, Chip? Silindron. Amuning madumduman ko sa akon nga lolo sa toy silindron. Amuning ginatugtog nga ganyan to. Dakpon ka, nagtugtog lang kag silindron. Namang ginatawag nga anti-mendicancy law, mga suking tigpaminaw. Siguro panahon na po mga katropa nga i-review niyo sa ato mga magbabalaon, ang mga kagalaan. Grabe na sa ingon aning mga kaso, mga katropa. Siyempre, mo ganit nang limos ang tao sa ay manggod, mga igala. Sobrahan na ito, kakuan ba, kanang very by the book. Wala tayong mga human consideration, mga katropa. Isag wala sa lugar, mga suking tigpaminaw nga pagpatuman, balaod, hala, dakpon. Without any considering mga consideration, mga katropa, ilabi na sa kahintang sa usa ka individual. Wala na, kumbaga nawala na sa ato pagiging makatawo, mga kaigalaan. Atangin na ninyong istorya ni Lolo karon ha, mga katropa, dito sa may Cebu City nga in taon gipriso, gubikan lamang sa panglimo sumala pa, mga katropa. Sa dugang pa mga balita, mga kaigalaan, o kunisgutanan unya, mga kaigalaan, atangi ha. At actually, daghan ang nag-PM ani nako, mga katropa, ilabi na sa mga taga-atlae, o diya sa may bahin sa Malungon, Sarangani Province. Or even mga igala diya sa may Alabel, Sarangani Province. Naun sa manintawon mo, ha? Ingon ana, nagyod mo kadispirado, mga hinayupak ka mo. Naunsa man mo nga, kani ang sukoteko, mga igala, nagpaklaro yun o nag-warning ngadto na sa publiko, mga igala, ilabi na sa mga member consumer owners. Mahitungod ni ining nagakatag karon, mga igala, nga a balita which is gipamatud-an usab mga igala sa mga residente sa mga lugar hilabi na di ang mga katropa sa may Sarangani province. Oy mga mayor, paminaw. Nakabalo mo sa ingon ani nga mga nilihukan diya sa may Sarangani province. Paminaw mo ha. Basig wa pa mo nakabalo, ipahibalo na ko sa inyo ha. Kay basig kanabang inosente mo ni ining maong butang. Adunay na mga nagtuyok-tuyok matud pa nga mga taga-barangay, which is ang mga barangay health workers matud pa, gituo ang mga barangay health workers. Kining mga nagapapirma matud pa, nagapapill up, niining mga survey form, may kalabutan mga higala sa ilang estado sa kaning pagpanag-iya og account diya sa Socoteco 2, mga sugking tigpaminaw. Unsa na lang gyud kadesperado kining mga pipila ka mga entity. Or should I say pipila ka mga kumpanya nga makasulod diri sa Socoteco 2? Pagunta na lang na, kamo ba'y nagapaluyo ni ining mga pagpang-survey? Unsay tumong ninyo? Ato nang sutaon unya mga igala, ato nang himay-himayon, ato nang i-analisar. Kung nga nung dili ka mo dapat mag-pirma-pirma ni anang survey form kuno, na wala lang may kalabang mga mabot, maingon na to, Chip, wala man na yung mga logos ka sa barangay o dili ka sa munisipyo, dili ka sa Socoteco. Kaya ang Socoteco 2 mismo mga igala nagpagawas o pahimang no. Ilabi na sa ilang social media page mga suking tigpaminaw nga mag-ingat, mag-amping ka mo mga kagalaan ni anang maong mga survey form. E basig posibleng gamiton matod pa ang inyong mga detalye mga igala para sa mga dautang interes sa pipila mga katropa. At ang ina ninyo unya mga suking tigpaminaw ang atong main issue karong buntaga. May kalabutan aning pahimangno sa Socoteco 2 batok sa mga peke nga survey form sa mga barangay mga suking tigpaminaw.
1: Ivan Polona.
0: Ayaw mo pa ilad. May mga utok na kamo. May mga buot na kamo mga katropa. Kundi magsige ra mo pirma-pirma diya nga wa man mo gipasabot kung sa unsa nga purpose ng maong survey form. Pasigiing nan lang mo diya nga doon na mo'y kanabang madawat ani kung magpirma mo, nagpirma po mo. Ayaw po din taon mga higala. Mga katropa. Wala sa mga taga-Malungon. Taga Malandag, okay, may aragin nagsumbong sa akon, sa may atlae dira, hindi ka mo magminango dira, ha? Hindi gid ka mo magminango dira, nga magpirma-pirma ka mo, nga ka mo kayong tsinde. Amate gid ka mo, e kabudlay, magamit ng aton pangalan sa ilay ang kaugalingon ng interes. Amate ka mo sa aton nga pagpangalagan, subungaga. Dira sa mga taga-Malungon, paminaw, ilabi na sa mayor dira, kagbisi mayor dira. Basi, way pa ka mo kabalo, wala pati nyo kabalo, sining mga nagapangtagtag dira ka mga survey forms. Bebe, pakikwan ninyo, be, pakiaksunin ninyo, mayor be. Mayor Bong Constantino, kag Vice Mayor Atty. Teresa Constantino. Basi, way pa kinyo kabalo, sining nagalibot-libot daw nga nagapangtagtag ka mga survey form. Ay, naanota na dyan Anota na ya inyo nga tuyo silang pagpanghatag ninyo ka survey form. Ano dyan may madawat yung mga magperma sina? Kagdin halin ang madawat nila. Ay, siyempre kung programa na ya ka gobyerno ya, dapat may ara yan, may ara ng signature sang mga opisyal na tun sa gobyerno. Di ara yan, pero tiga blanco ho. Kuan pa, ginpapangkot pa dira, gipangutana pa mga katropa kung ang tag-iya ba sa account sa Socoteco to, buhi pa o kung patay. Ay na, ano? At ang inanin nyo mga katropa, dari mismo sa itong programa ng Bullseye Sunday Express. Ay, katupan ng Biyernes na ako gusto nga kanabang Atagaan og pagtagad mga igala kining concerns at nung pipilag ka mga kaigsoonan na nagpadangat mga igala sa ilang kabalaka. Mahitungod na ining nagakatag lagi mga katropang mga survey form. Pirmahan bla na muni katropang Ivan o kung hindi. Basahan na ninyong unod. Kung dapat ba na pirmahan, pamangkutan nyo ano madawat nyo. Kung lima kilo nga bugas naman na inyo na naburawayo na. Ay, nako. Alas 6.24 na mga getropa at mga news headlines karong buntaga hatod ganato. Siyempre sa Sunthone Gold Coffee Mix. Sa mga pisa ta. Bago ka mo managtag ka survey form na pangapi, anay ka mo ka Sunthone Gold Coffee Mix, bla? Ay, basi ma, wadaan tinyo ka energy de malipong, malipong ka muna sa sige ninyo ka panagtag ka form. Degit ka bayan na ginabayan sa inyo sa mga kumpanya gusto nga pagsulod sa sukutin ko ba? Awa. Yan lang mala, mga pibla ko, anay bla. Ano man tinyo man. Kaya gaya nilunggo lang kung mga katropa, kaya mga nagreklamo man, abi, nagpadala sa aton sang, sinibalang ilayang concern. Yung mga taga-atlae, ilamo yung mga ilunggo da. Para makainsindi sila, mamati sila sa aton sumungaga. Ay, nako, mag Sunthone Gold Coffee Mix na mga katropa. Kabalang mo, kining kape mong good mga katropa nga Sunthone Gold Coffee Mix. Produkto ni sa Yes 12 Incorporated. And in Yes 12 Incorporated, mga igala, dugay ng gisaligan manggod pag-abot sa mga suplemento, herbal, ilabi na mga igala sa pag-prevent sa mga balatian, mga suking tigpaminaw. Ikaw ba, mga katropa, na problema ka nga basiga? Arang imong kape karon nga ginainom, baka daot sa imong panglawas, gumikan sa kataas sa caffeine, mga katropa, ugwa ka kasigurado sa pampatamis ni ini, mga igala. Wala ba yung mga kuan, mga kape biya mga katropa nga grabe ka ayong magamit og mga artificial nga pampatamis. Delikado mga igala kung kita magka-diabetes mga suking tigpaminaw. O kikaw diya mga katropa nadlok ka magka chronic kidney disease. Kay once manggod doon na kay diabetes, doon na pagyod kay high blood mga igala. Kanya kumulala na mga katropa mapasagdaan, wa kay ginahimo nga lakang mga katropa. Ikaw gilin tao na butang sa laot o ga makaangkon og chronic kidney disease. 1 out of 3 Filipinos karon mga higala. Ayon sa survey, ang adunay ginatawag nga chronic kidney disease o CKD mga katropa. Gubikan sa dili maayong lifestyle mga katropa, nagpasagad sa lawas mga higala. Wag gilin tao pagsuplemento. Kulang sa nutrients sa ilang lawas. O na ang resulta mga katropa. Kung karon pa lamang ikaw nga concern sa imong gibati mga igala, magkape kita mga igala o Sunthone Gold Coffee Mix. Kaya nga naman, ining Sunthone Gold Coffee Mix puno sa mga antioxidants mga katropa. Gikan dia mga igala sa mga ingredients sining herbal sama sa mangosteen. Napag anti-inflammatory properties. So syempre, pagkatabang sa pag-regulate sa atong blood sugar o blood pressure, ang kamunggay mga katropa o garlic extract na naadya sa Sunthone Gold Coffee Mix. O syempre, ang bonus pagyod mga igala nga benefits nini sa atong pamanit o sa atong mga organo mga katropa, pinaagi sa gahom sa glutathione o collagen. Matabangan ang atong atay mga higala nga mamahimong healthy. O siyempre mga katropa, kung healthy ang atong atay, resulta ni ina, ni ana mga katropa, ang maanindot o hayag ng pamanit. Dadugangan pag-iraan ng collagen mga katropa din sa Sunthone Gold Coffee Mix na makatabang sa atong mga lutahan mga katropa, makatabang usab sa paspas ng pagpaayo sa mga samad-samad. O siyempre mga higala, makapahami sa atong mga kutis, mga suking tigpamina. Ayaw na pagduwa-duwa mga katropa, basig buupat ka. Ayon na pagduwa-duwa, mag Sunthone Gold Coffee Mix na mga katropa. Sunthone Gold Coffee Mix, available na ka na sa mga butika ingon man Shopee o Lazada. Sa itong pagbalik mga katropa, tanginan ninyo mga isgutanan, mga balita. Batuna pa mani-ana mga katropa, maminaw sa kita. Siyempre sa mga tambag, alang sa itong maing panglawas, unsa ba'y mga sekreto? Alang sa maing panglawas mga katropa. Kana, i-reveal na mga suking tigpaminaw. Pinaagi sa atong President CEO Dr. Remy Litooy sa atong The Secret of Health. Paminaw ka mo mga katropa ha? Hiling maubahin ang mga katropa at ganito syempre sa Sunthone Plus Coffee Mix.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balance ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
1: Santon Plus.

0: kay lalaki gud ko, pero usahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Sanson Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usara ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Sanson Plus Gold! Sanson Plus Gold! Ang tinuro.

0: Kayan ang mga free radicals ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer. Dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Bro, sultihan da ka bro. Katong wapa ko namina og XFM. Pangit kayo ko.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Sultan nga namina ko. Karon ha! Nadawat na nako bro.
5: X. XFM.
7: FM.
6: Exciting, bro.
7: XFM.

0: 5 kung 36 minutos na kalabay ang takna sa alasay sa buntag mga katropang. Good morning sa mga baguhay ng ginintaw na kamata mga katropang. And we are very grateful nga nakamata mo karong aga. Sa mga katropa na ito niyang kanabang tanaw nilang murag wa nagay paglaom dos kinabuhi kay hastang pigaduhan na gyud mga katropas panahon. Naun sa man mo oy. Salamat kita kabalo mo mga katropa. Ang blessings mga suking tigpaminaw nga ginatawag. Dili lang sa form sa lapi o kon kwarta mga katropa. Kadang imong lawas dia nga wa kay gibati karon nga balatian mga higala. Grabe na kayo nakadako nga blessings. Labi na kung imong tibok pamilya healthy mga katropa na unsa ka. Anya magsige pag reklamo nga kanabang pigado kayo, pigaduha oi. Pobreha na gyud namo karon oi. At least wa kay sakit. Diba? Kaysa naman mga katropa nga daghang tinuod kag kwarta pero na sunod-sunod ang kanabang nagamasakit sa inyong panimalay mga katropa. Pili ka. Kanabang tama lang nga makakaon kag tulo ka bisis sa isa kadlaw pero wa kay sakit mga katropa. Kaya ang inyong ipangkaon puros mga gulay. Mga kanabang mga healthy nga pagkaon, isda, mga higala. Kanabang dili mamantikaon mga katropa o wala kay kabisyo. Kaysa naman daghan tinuod kag kwarta mga katropa. Pero ang imong mga pagkaon puro fast food. Imong kinabuhi fast food mawala. Diba? O na mga katropa, mas piliyo na ito mga igala magpasalamat sa itong Ginoo. Ilabi na mga katropa kung wala tayo balatian. Kanang kwarta mga igala, decoration lang na dress kalibutan. Mahanaw lang na mga igala. Diba? Makadawat kag usa kalibo karon. Once nga masilsilyuhan na gani na mga katropa, hanaw na dayon. Pero may panglawas mga igala, ang giatag ka na ito sa itong Ginoo karon. Mga katropa, mo ay labing pasalamatan nato. Mo nang ampingan nato atong lawas mga katropa, gumigan kay gipahulam lang na astua. Mga katropa, ikaw gani kung pahulmon kag motorsiklo dapat gani ginaampingan di ba? Pahulmon kag mga sakyanan mga katropa ginaampingan gyud nimo kay nahadlok ka mga igala nga basig masuko ang nanag-iya ni ana. Unsa na lang kinabuhi nato kung abusuhon pa nato mga katropa. Karon pa lamang. Mag-usab na kita mga igala sa atong lifestyle. Sa atong diet, exercise mga katropa o mag-tumar kita mga igala o Sunthun Plus Gold Herbal Capsule. Kini Sunthun Gold o Sunthun Plus Gold Herbal Capsule mga igala puno sa mga ingredients herbal. Sama aning mangosteen, kamunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Sobra pa kaya sa nag-gulay mga higala o pakbit. Diba? E gano'n man mga katropa, kanang mga ingredients nga na, di na basta-basta. Kanang mangosteen bitaw mga suking tigpaminaw, puno sa mga antioxidants. Ang antioxidants mga katropa, nagatabang ka na sa pagkikbisog batok sa mga free radicals. Kanang mga free radicals mga higala, mo nang nagamugna og mga sakit sa atong lawas in short. Kanang oxidative stress mga kagalaan. Kanapod, kana mo na yung nagpadaot po sa atong lawas mga kagalaan. Mabalaan po na mga katropa, mahalata po na sa atong mga pamanit, mga suking tigpaminaw. Pero kung ikaw, sakto ang imong depensa sa imong lawas mga katropa. Araw ko ng mga tao, mga igala, nga kanabang healthy ang ilang lifestyle mga katropa, nindot ang mga pamanit, di ba? Hindi man ingon nga dapat puti, good, but kanabang maingon nato mga katropa, healthy ba? Healthy looking skin. Dugangan pagdaning kamunggay mga katropa, na kanunay ni mong ginakawat diya sa imong silingan. Pero dire mga katropa, ning kamunggay mga higala, gibutang o giformulate pag-ayo diya sa ato ang Sunthun Plus Gold. Mga katropa, para matubag mga higala ang mga concern nato sa itong lawas, ilabi na mga katropa ang tuman kataas ng sugar level. Ang nagamugna mga higala o sakit ka diabetes. Mo na mga katropa, dugangan pagyudaning ampalaya nga makatabang usab sa paglimpyo sa itong dugo. Pagkapakunod sa risko sa diabetes mga katropa. Nga dugangan pagyudaning garlic o kung ahos. Kabalo mo kung kaning ahos mga higala, abinatog Igo lang ni mga katropa gamiton isip pa lamas. Pero di kining ahos mga katropa, mapuy-an day ni. Kuan day ni kanang makapaayo mga katropa, makalikay sa high blood. Ano mapuy-an katropa nga Iban? Houseman yun. Di yun ahos. Pero makatabang kini mga igala sa pag-prevent sa high blood pressure. Gumikan mga katropa, adunay alisin nga nag-regulate mga katropa sa atong blood pressure. O siyempre mga igala, naadya ang atong ginatawag nga spirulina para sa pagpa-boost sa atong immune system mga suking tigpaminaw. Kompletos Ricados! Mga igala, ang atong Santhum Plus Gold, dunay lima ka mga superfoods. Na makalikay mga igala sa mga sakit o usapag yun mga katropa sa nakaanindot sa Santhum Plus Gold kaya anti-cancer po mga igala. But pasabot, dili siya mag-cure sa cancer but anti-cancer. But pasabot, maka-prevent mga katropa nga kita makaangkon og cancer sa atong lawas. Diba? Santhum Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga butika ngon man Shopee o Lazada. 6:42 na. Sa mga balita na karong buntaga, mga igala, ang atong pagkatagan og igong pagtagad sa programang Bullseye Sunday Express. Bullseye. Balog mga katropa sa prisuan ang usa ka street level drug personality. Uman naging madakpan mga igala sa gipahigay nga bypass operation sa barangay Katitisan, Lambayong Sultan Kudrata. Atong adlang Miyerkules, Mayo 15. Gila ang suspect mga katropa nga si Alias Alberto with a V. 33 anyos o residente sa buong dapit. Nadakpan mga katropa ang suspect kuman nga malampusong nipalit kaniya o kung nipalit kaniya o usak sa siya. Sa gituang Shabu ang usak ka pulis niya nagpagaron ingnong buyer. Samtang sa kinatibukan mga katropa na kumpisika gikan sa suspect ang pito ka sa siya sa ginudaang Shabu nga nagbalor o kung aduna matod pa'y gibugaton nga 50.5 gramos o nagkandidad o kapin tulo kagatos o kung 343,000 pesos na recupero sa mga katropa ang 1,000 pesos nga buy-bus money o ang 1,000 sling bag. Samtang gidayog usab ni Police Brigadier General Arnold P.R. Genteri Labaw sa PRO 12 ang iniusang para sa salambayong BNP SKPDU o PDEA 12 sa nasabing kalampusan o gipasalig ang mas gipahugtan nga kampanya batok sa illegal nga droga sa rehiyon. Alas 6:44 na mga katropa. Panayon pa sa itong mga balitang lokal nining buntaga mga suking tigpaminaw. Agoy. Dito sa may sultan, Kudrat katropang che, nanay tig 50,000 karon ang mga top notchers sa nahitabo o kung nagipahigayon nga board exam. Dili lang ni siguro limited mga igala sa licensure examination for professional teachers. Bata ko pa mga katropang naka-top notch. Mga kagalaan sa mga board exams. Gidawat na. Yahay na mga katropa. Gidawat na. Wala tayo mahimo. Gidawat na matod pa sa 14 ka mga board examination top notchers. Ang tig 50,000 pesos mga katropa nga cash incentives gikan sa lokal nga panggamanan sa probinsya sa Sultan Kudrat isip pag-ila sa ilang talagsaong kalampusan mga kaigalaan. Lagip matod pa sa giyatagan og pasidungog mao ang 13 ka top notchers sa licensure examination for professional teachers o kun letter og usa ka top 1 passer sa certified plant mechanic examination. Ya, matod pa ni Governor Dato Pax Ali Magudadato, dako nga dungog sa probinsya ang maong kalampusan. Din gidasig usab niya mga katropa ang mga bagong profesional nga magpadayon sa pagpaningkamot og mamahimong inspirasyon sa uban mga suking tigpaminaw. Samtang gipasalig usab ang walay undang suporta sa probinsya alang sa edukasyon, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bilib yun taan ni mga katropa, labi na Sultan Kudrat. Lami kay magpuyo, Sultan Kudrat, no? Mag-take tabalik o kuanbe, kanabang let mga katropa o atong ipasaron ang kuan. Tapos mag-top, dapat mag-top 1 yun ta. Mag-top 1 yun dapat takay parang dili lang 50 mil ang ihatag ni Governor Dato Pax Aling Magandato. Hatag po sa kuan. Dapat gob, kung diyan ako magpuyo sa Sultan Kudrat, gob, mag-take ko og let. Pwede mag-take og let balik?
2: Atay.
0: Eh, para mag-top 1 kita. Mawala ginakatropa nga, Evan. Basta mukha kang pera. Tanan himuon mo.
2: Atay.
0: joke lang na, ha? Walang gumugol kay Domingo ba yan, mga katropa? Ayaw mo pag kanabang mugot-mugot diya. Ting pahulay ka ron. Sa mga katropa na ito diyan, mga katoliko nga nagsimba, pag after ni nagsimba diya, palit mo kakanin diya sa kuang sa gawa simbahan. Kanang puto bumbong. Bumbong. Dili bumbong, ha? Puto bumbong. Mga katropa. Lami daw na. Wala po katilawa na ba?
2: Atay.
0: Inanaapay mga kuan diyan ay usapay mga baligya diya sa gawa simbahan. Diri sa may kuan, no, sa may Humang Street. Mga katropas, gawa sa simbahan sa Katoliko, daghan kayog mga kakanin daw diya, mga katropa. Pamalit na mo diya. After ninyong simba diya, mga katropa. Para busog na ang inyong mga kasingkasing o ang inyong hunauna, busog pa ang inyong tiyan. Busog na sa homily ni Father, ang inyong kasingkasing o ang inyong hunauna, mga katropa. Ang uban diya mga igala, nabusog pong chismis, oy. Musa mo. Too mo nga tanang nagakuan, nagasulod simbahan, mga katropa, ang tuyo niya na, maminaw pare. Ang uban diya mga katropa, manghimantay lang. Pero dapat, dili na nato na batasanon, mga katropa, ha? Simba, yun. Mga igala, maminaw, yun. Dili nga, ganabang mamantay lang kamo diya, mga katropa, kung unsay suot sa inyong kanabang kasabay diya sa tubangan sa inyong mga bangko. joke lang. Alas 6:48 na sa dugang pa nato mga balita, mga katropa. Pero before pa diya, panawagan nato sa atong local government unit sa dyan. Saan kinabay, ading top 1 nato biya. Halos mga MSU 1, mga higala. Nakasulod sa kwa, no? Top 10 mga katropa. Halos mga nakasulod sa top 10 mga MSU 1 po. So, daghan do kayo ni sila. Tibok na sud mga katropa. Grabe na gyuday ka kwan karon ka kusog. Grabe na kaligon day karon mga katropa, labi na kato mga estudyante nga naningkamot gyud mga katropa. Ang uban gani may mga trabaho na but naka top diya sa licensure examination for professional teachers, mga suking tigpaminaw. Congrats, ha? Sa dugang pa nato mga balita, mga suking tigpaminaw.
1: Bullseye!
0: Da Cub Sons kinabuhi ang usa ka lalaki human nga gipusil sa duwa ka wa mailing suspect. Pasado alauna e media sa hapon niyato Mayo 15, 2026, mga katropa, na may bahin ka na sa sityo Bubunaw, Purok, Gumamela, Barangay Agriculture, Midsayap, Cotabato Province. Gila ang biktima nga si Feliciano Babiera. Ahingkod ang pangidaron, walay trabaho og residente sa Barangay Kiwanan, Midsayap, Cotabato. Mga si matod pa sa imbisigasyon, mga katropa, ang biktima. Giingon matod pa ang sakay sa iyang motorsiklo nga walay plaka. Sa diyang giduol matod pa sa duwa ka suspect nga sakay matod pa sa badyang motorsiklo. Di na mga suspect matod pa nakigsulti o giingong nakigtransaksyon sa biktima. Una pa man kinigiposil sa makadagang ngayon inungdan sa iyang inanaling kabatayon, mga katropa. O na gilayon usab, mga katropa, nga niresponde ang mga otoridad kung na-recover sa crime scene ang bala sa kalibre .45 nga pistola. Nagawa usab gikan sa biktima ang usak ka sa siya sa Nescafe Stick, ha? Nga dunay sulod nga duwa ka buok nga gituang shabu, mga katropa. Yaway! Kuyawang nga kape, mga katropa. Siguradong gising na gising talaga ikaw.
2: Atay.
0: Sa imbisigasyon, mga katropa, nasairan nga posibleng may kalambigitan sa illegal nga droga ang insidente, mga katropa. Hoy, pag-amping mo diya, mga igala, ha? Basig tunulan mo ka na bang niskapin na insulod di ay ato, mga katropa, sabo. Uman sa pagpamusil, galing isibat ang mga sospek paingon sa Malingaw, SJA Barm area. Ang Midsayap Municipal Police Station ipagawas na matod pag flash alarm o nakigalayon sa dool nga police station

0: ilatag kini sa Senado bisan unsa pang ground ang pangayoon kanila. Samtang gipahibalo usab ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga senador nga mag-convene ang lawak isip impeachment court karong Lunes, Mayo 18 alas 3 sa hapon. Din gihangyo mga katropa ang mga senator judges sa pagsulob sa ilang mga robes ang articles of impeachment. Opisyal nga gipasa ngadto sa Senado ni atong Miyerkules gabi, uman ang 257 ka mga miyembro sa Kamara ni boto og yes sa pag-impeach kang Vice Presidente Sara Duterte gumikan sa mga akusasyon sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery, ug uban pang mga dagkong krimen.
1: XFM impeachment coverage. Impeachment
0: coverage. Ganang balita mga katropa tud ganadto usab sa Sunzone Vitamin C.
2: Bullseye.
0: Kung ikaw mga higala, nakabati, nagpangluya sa imong lawas, dali na lang kasakiton mga suking tigpaminaw.
2: Bullseye.
0: Kinanglan imong proteksyon, kinanglan imong suplemento mga higala o bitamina sa imong lawas, labi na ang pinaka-importanting vitamina C.
2: Bullseye.
0: Vitamin C mga katropa. Kinaadya mga katropa sa Sunzone Vitamin C.
2: Bullseye.
0: Sunzone Vitamin C mga higala o siya ka non-acidic vitamin C, gumikan kay alkaline vitamin C na kini mga katropa.
2: Bullseye.
0: Sunzone Vitamin C, puno sa antioxidants o syempre mga vitamina. Dili lang vitamin C, napay vitamin A mga higala, makapaboost usab sa atong immune system o makapaboost sa atong brain function mga katropa. Sunzone Vitamin C, available na mga katropa sa mga butika. Papalit usab sa Shopee o Lazada.
2: Bullseye.
0: Sa dugang pa nato mga balita, grabe kang ilngig balita ni mga suking tigpaminaw.
2: Bullseye.
0: Nagbangga mga igala, then ano na matod pa'y walo ang

samtang nagpadayon pa ang gihimong imbestigasyon aron sa iron ang tinuod ngayong dang sa maong trahedya. Pasig wa nag-function ang kuan ang ilahang mga traffic lights gala. Okay, do naman na may traffic lights, na may warning. Wow, so ang nagakuan mo

tropa. Bullseye! Oh, ganun, murag mo nang nahitabo ang mga shocking tigpaminaw dito sa may Thailand, no? Nag-blink-blink lang mga igala, wala lang man nag-red. So dapat, di ba, mag-red, no? Mag-red dapat kay para, ba't pa siya bot, mag-stop? Bullseye! Oh, bullseye! Ang mga sakyanan kay doon ay mulabang trend, mga katropa. Bullseye! Bullseye! Alas 7:01 na mga shocking tigpaminaw. Bullseye! Direkta na sa itong programang Bullseye Sunday Express. Kauban si Gepon Katropang Ivan Polonan. Ivan Polonan. Bullseye! Siyempre, kining maong bahina mga katropa, atod ka na to sa premium D3 soft gel capsule. Ikaw pa diya mga katropa, factory worker. No, nagatrabaho diya scanning mga igala. Bagang trabaho ni mo, tinduganay. Ah, kanabang tibok adlaw mahigala, lihok yud, lihok, lihok, lihok yud. Ah, tibok 8 hours ni mo nga pagpanarbaho mga katropa. Nga pagabots balay wanay pirsa. Wanay kusog mga katropa nga ilihok pa sa mga buluaton sa balay. Ah, kinahanglan nimong suwayan mga katropa ang atong premium D3 soft gel capsule. Kaya nga naman, kining maong suplemento mga katropa nagatabang, ilabi na mga kagalaan kung ikaw mga katropa, dinalian ang imuhang kaon diya. Dili na ka makaluto mga katropa, gumika na gisa ka busy sa imong trabaho. So ay ning premium D3 soft gel capsule. Labi na tibok adlaw ka na adya sa sulod, sa bugnaw kayong mga trabahoan mga katropa. Wa ka nakatilaw sa kainit sa adlaw mga katropa. Basig mugabok. Basig mahimong marupok ang imong bukog. Kay dili ka makaangkon mga higala, dili maabsorb sa imong lawas ang vitamin D mga suking tigpaminaw. Ang agikan sa kanabang sanag sa adlaw. Yeah? Una mga katropa, mag-premium D3 soft gel ka. Okay, gano'n man, puno ni sa vitamin D3 mga katropa. Nagatabang ka na mga higala ang atong premium D3 soft gel capsule. Sa pag-absorb mga kagalaan sa calcium. Mga suking tigpaminaw, ginatabangan na niya ang atong lawas para nga maabsorb sa atong lawas ang calcium. Mga suking tigpaminaw sa atong mga ginakaon mga katropa. Unya, doon na pag yun ay VCO Convergent Coconut Oil na puno sa mga antioxidants o antimicrobial o antibacterial, antiviral properties. Yan na pag yun kinibang spirulina mga katropa. Nagapakusog sa atong immune system. O dugang pa di mga katropa ang Moringa Seed Oil Extract. So ayun na mga katropa, ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa mas kusgan nga panglawas o protektado mga katropa nga kahimsog mga suking tigpaminaw. Papalik na sa mga butika ingon man Shopee o Lazada. Premium D3 soft gel capsule. Bullseye! Alas 7:04 na mga kagilaan. Una pa sa ato ang main topic karong buntaga mga igala. Dili sa kita sa nag-viral karon sa social media nga video o kung let's say balita. Grabe nga mga pagsaway mga katropa ang nadawat sa ato mga otoridad. Ilabi na dito sa may Cebu City mga katropa. O ba nag-viral kining usak ka idaran o kung lolo nga intawon mga igala gidakop. Ha? Gidakop mga katropa. Unsay sala niya katropang Ivan nganong gidakop ba ng 68 anyos nga lolo nang limos lang mga katropa. Bullseye! Kumbaga kung imong kuan ba kanang huna-unaon pag-ayo mga igala kung imong palalumon ang imong pagsabot mga katropa. Krimen na di ay karon ang pagiging pobre mga suking tigpaminaw. Bullseye! Pero ang pagiging dato gumikan sa pagpangawa

0: Uman matod pang gidakop kini sa mga otoridad.
1: Bullseye!
0: O gidakop mga kaigalaan, I mean gikulong, gumikan siyang pagpanglimos lamang mga katropa.
1: Bullseye!
0: Naapay report mga suking tigpaminaw nga gikulata pa daw niya sa mga nagdakop kaniya.
1: Bullseye!
0: Ay binuang.
1: Bullseye!
0: Nga, sa sulod sa selda sa Carbon Police Station, giagi na lang in town mga katropa sa pag patugtog og harmonika o konsilindron sa 68 anyos nga idaran nga si Ireneo Vidal ang iyang kasubo mga katropa.
1: Bullseye!
0: Uman lagi siya nga makulong ha? Og usa ka semana mga kaigalaan.
1: Bullseye!
0: Sumala pa sa idaran, napugos siya nga motugtog sa downtown aron nga kon ba magbakasakali daw manimpalad og ginagmay bitaw nga tabang para sa iyang gigutom nga apo.
1: Bullseye!
0: Unang iyang apo karon mga katropa, nakagawas na maguni si Lolo God. Inguniya, wala siya na kuan, wala siya na nang langlimos mga igala og pugsanay. Og wala siya nangawat mga suking tigpaminaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gireklamo usab sa idaran mga katropa ang matod pa pagpanakit kaniya sa mga nidakop. Sa nagdumili kini mga katropa nga kanabang isurrender ang iyang harmonika mga kaigalaan na.
1: Bullseye!
0: Nya, gikuan man pod, gipagawas usab siya mga katropa kini maong idaran. Gumikan lagi sa humanitarian reasons daw sa tabang sa LGU. So kung wala pa nag-intervene ang LGU, gigipagawa sa itong mga polis.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Binugo na po mo diya. Before daw nga niuli ang idaran, gitagan siya o groceries o financial assistance. Kumbaga pampalubag loob na lang ba? Okay, naulawa naman. Okay, kung wala'y social media karon mga katropa, kining tiguangan eh, matanggong na lang ginintawo ni mga katropa sa prisuhan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tinood lang. Ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gumikan sa insidente, subling gitun-an ang pag-amyenda sa anti-mendicancy o kon mendicancy ordinance sa nasambit nga lungsod.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Aron nga suportahan ang mga street performers, mga suking tigpaminaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Daliman ka 68 anyos nga idaran. Unsa na lang yung mabuhat, anak, mga kaigalaan.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Grabe. Nagpaka-ubos nga nagatugtog mga igala og kanibang harmonika. Kanibang instrument. Say, tawag anay ka ng nanay klase nga instrumento mga katropay.
1: Basta
0: ka ng ang ginagamit anak hangin. Mga ka-airof, nakalimot na mag-uwi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kanang ginahuyop-huyop lang na mga katropa.
1: Bullseye!
0: Nga makamugna na naog kanabang maanindot nga sounds, mga suking tigpaminaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagatugtog lang in town og harmonika sa kadalanan sa May Cebu, para lang in town nga dunay mapakaon mga katropa sa gutom niya nga apo, ang paspas nga gidakop, o gikulong mga katropa, sulod sa usa ka semana mga suking tigpaminaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang krimen niya, nagihimo daw, ang pagiging pobre.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Isuda na dahil maging pobre karon katropang chi. Kay prisuhon man intawon ta. Ay nako.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala yun nagkadimao ning Pilipinas mga suking tigpaminaw. Ambot na lang yun.
1: Bullseye!
0: Ha? Laliman ka, pobre ka, mapriso ka tungod sa imong kapobrehon mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So bawal gyud ta maging pobre ani mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Samtang ginalantaw nato kining maong video tanawa gud ninyo. Grabe, grabe ka emosyonal mga katropa kung ikaw magtanawa na katong nakagawas na ning maong idaran mga katropa ug iya nang nakubaga na reunite na sila sa iyang apo mga katropa nga maoy iyang girasyon mga kaigalaan na gutom o nang wala man siya kanang dili man siya ingon nga purely ng limos lang mga katropa nagperform pagani siya no nag-exert siya sa iyang effort sa iyang talent para lamang mga igala nga

0: gano, kwan ba, burag nagapanarbaho po sa tatay manggod, no? Naga-entertain mga katropa sa mga tao di sa kadalanan, dakpo ninyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Naamang gani di ang mga dagko kay mga lawas, yung mga batanon pa mga katropa nga, nagapanglimos, nagapanglimos mga igala, pero ang uban diya, gapanglimos lang para nga dunay ika-sustento sa ilang bisyo.
1: Bullseye!
0: Pero karang idaral mga igala nga, nag-perform, nag-entertain. Mura na po nag-trabaho po. Nga nung dakpon man na ninyo?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Grabe po mo eh. Sobrahan po mo ka mga balasubas diya sa may simo? Ato mga otoridad diya nga nang dakop din yung mga idaral?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sobrahan na po ba? Ha? Sobrahan na. Kumbaga nilapas na sa ilang limitasyon mga suking tigpaminaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Samtang ginatanaw na ito ng maong sitwasyon sa tiguang mga igala, dili lang dapat ta maluoy. Dapat putang masuko ni ato mga tao, bitaw nga, mga, kumbaga, nagbinugo ba? Lali man ka, usa kasimana mga katropa nga nakulong ang idaran? Tungod lamang sa iyang pag-perform, pag-entertain sa mga tao, para naalan siya'y mapakaon siyang apo? Ha? Klaro ka na mga igala og sakit ng salamin sa baluktot ng hustisya sa Pilipinas, mga kagalaan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung ikaw, pobre, mga katropa, kung pobre ka, og let's say, nang limos lang ka og kanabang sinsilyo para sa imong tiyan, para makakuan lang, kumbaga, maumpawan lang imong kaguto mga kagalaan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kulungan dayo ng imong bagsak.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kung politiko gani mga katropa nga kawatan, nangawat og binilyon mga igalas ka ba ng bayan, may VIP treatment ka, nakangisi sa media, o gawas nun pa nga makadagan mga igala sa eleksyon.
1: Bullseye!
0: Diba?
1: Bullseye!
0: Mauna ka-unfair ug unjust mga kagalaan ang atong justice system diri sa Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Ilabi na mga katropa kini mga politiko karon nga adunay mga tulubagon, mga kawatan sa kabanang bayan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Mag-resign lang. Ha? Pasakit-sakit na yun, pa-check up sa laing nasod pero wa na ni balik.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Napatong isang hapit po doon ta nga magpa-check up daw dito sa laing nasod mga katropa. Huwag itong tanoy.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hmm? Kaya natagam naman daw sila kay Saldico, mga suking tigpaminaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, nakaroon mga katropa. Gigamit batok kang Lolo... kasi pangalan ni Lolo Vidal. Lolo... Ireneo Vidal, mga suking tigpaminaw, ang anti-mendicancy ordinance. Usa ka balaod nga sa papel tumong limpyo ng kalsada pero sa realidad mga katropa ginagamit kini para nga itago og ikulong ang mga biktima sa kapabayaan sa gobyerno. Laliman ka dito po sa may Cebu City, di ba katropang Che?
1: Bullseye!
0: Dito gipahigayon ang ASEAN Summit. Mga leaders gikan sa nagkadiang mga nasud mga igala, ang gihimo sa gobyerno kabalo mo? Ang ilang gihimo katong lugar, mga katropa nga, puno og mga informal settlers, mga pobre na to nga mangkaigsuunan dito sa may Cebu, gipangtakpa nila mga katropa o mga tarpulin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Karon, nahitabo po, grabe po ning Cebu, noong saman mo di sa Cebu.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Grabe mo ka, kanabang mag-discriminate sa mga pobre na to mga kaigsuunan. Pero wa mo kabalo, kining pipila na to ka mga opisyal sa gobyerno, mo'y hinungdan nga nung pobre ang mga Pilipino, mga kagalaan.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Nga nung daghang pobre ka mga Pilipino.
1: Bullseye! Bullseye!
0: E nga naman, pinaagi sa ilang pagpangawat, mga katropa, ginahikawan ninyong katungod, ginahikawan ninyong oportunidad ang mga Pilipino nga maka-access mga higala.
1: Bullseye!
0: Sa mga programa o kung mga proyekto supposedly nga ipatuman unta sa gobyerno. But nga no? Ha? Ang ginahimo sa mga taga-gobyerno, mga awat, but masabot, dili matuman-tuman ang mga proyekto gumikan kay kulang na og mga budget kay naa naman sa bulsa sa pipila ka mga taga-gobyerno.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba?
2: Ruel Tumantay.
0: Diba? Mo na ba? Dili na to masisi ang uban nga manglimos lang mga tropa. Mo gani na ako dili gyud ko uyon totally mga katropa ni ining mga anti-mendikan silo sa tinuod lang. Kung wala kay kahatag, wala man sila mahimo. Di ba? Kung manglimos imo, kung may mangayo sa imo, ako na naman kay sobra-sobra diya, bisag pila. Wala man lang sila nag-demand. Mga katropa gawas, makitaan man animo kung deserve ba sa usag katao nga tagaan. Di ba? Pero, even deserve niya or dili, kunalan kay kwarta tagay. Dili man siguro dakong kuan. Dili man dakong kawadon si imo.
1: Sentro.
0: Dili man siguro na dako kaayo nga kanabang mamatay ka kung manghatag ka mga katropag sinsilyo.
1: Bullseye.
0: Kanang imong paghatag wa ka kabalo mga higala nga grabe pa na pila ka pilo nang mabalik sa imo hapon mga katropa. Kung dili man diris kalibutan, imo na nang kumbaga, imo na nang tinigom ba? Imo na nang tinigom pag abot speakers kinabuhi mga suking tigpamino kay dito ang tinuod nga kinabuhi.
1: Bullseye.
0: Kinabuhi nato diri sa kalibutan mga higala, temporaryo lang kita diri. Ha? Puro lang ni decoration ang naas kalibutan mga higala. Ang mga kalingawan diri sa kalibutan.
1: Bullseye.
0: Ang kwarta mga katropa, utan-on ta mo. Kinsabay mga namatay mga katropa ni taliwan nga nakadala sa ilang mga kotse, sa ilang mga balay, sa ilang mga kwarta.
1: Bullseye.
0: Di ba? Kasi mga mahalo nilang mga gamit, nadala ba nila? Wala.
1: Bullseye.
0: Oh, ang uban ningon, nadala mga katropa nga iban, giapil pa ganit sa paglubong. Nga naman dahi, langit banay ng yuta?
1: Bullseye.
0: Yuta, magyan po na. Ah, mga katropa, subot pa sabot ka ng mga kalingawan nato sa kalibutan, ibilin yun nato na diri, mga suking tigpaminaw. Muna nga, ang madala lang nato, pag-abot sa pikas kinabuhi, kabalo mo mga katropa, ang maayong mga binuhat nato. Ha? Bisan pa man nga, unsa ba'y tumong anak niya sa pagpangayo, tagay? Ha? Mga katropa, tagay, kung naalang man kay, kung dili lang magidbugat ang ginapangayo mga katropa, dili lang man makaapekto sa imong pabilya, dili lang man makaapekto sa imong income, tagay.
1: Bullseye!
0: Huwag kabalo pag-abot sa panahon, mga igala. Ah, kanang tao nga imong gitabangan mga katropa, pasalamatan ka.
1: Bullseye.
0: Kung dili man siya magpasalamat sa imong mga katropa, tagaan kag blessings Ginoo.
1: Bullseye.
0: Nga wala nimo gipangayo pero sobra-sobra ang gihatag si Ginoo mga suking tigpaminaw.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ambot unsay nagsulod sa utok sa mga awtoridad dito sa may Cebu mga igala? Nganong gidakop mga katropa tungod lang sa pagpangayo?
1: Bullseye. Bullseye.
0: Dili good kwan, dili good makatarunganon mga kaigalaan. Nag-perform lang kasdalan mga katropa. Dakpon ka. E tungod, nailaw sa anti-mendicancy ordinance mga katropa.
1: Bullseye!
0: Oh, balaod is balaod. Ha? Ha? Balaod is balaod mga katropa. Pero, ingnan na ninyo, dito karon sa mga kawatan sa binilyon sa kabanang bayan mga katropa, dito na ninyo ingna.
1: Bullseye!
0: Dili, dili sa mga pobre nga naning kamot rapod, nagalaban og patas mga katropa.
1: Bullseye.
0: Wala man gapangawat.
1: Bullseye.
0: May unta kung nagtugtugtugtug dito sa tatay og kalit lang niya gi hublot dito mga katropa ang kwarta. Wa man. Ha, wa man gani. Kung kumuhatag ka, okay kung dili, at least nalingaw ti ka. Pinaagi sa pagtugtog na kog harmonika. Di ba?
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ako lang man para may pangtawid lang. Ha, sa kagutom sa akong apo. Mura man ito yung taon ang tumong ni tatay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Imbis nga tabangan unta ninyong tiguang in taon, ipalisdan pa ninyo sulod sa kulungan sa usa ka simana.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Muna mga katropa ha, diris kalibutan, kinanglan ta mag-abide. Ha? May mutang abiding citizen sa mga balaod. Para nga gimugna man gud ang balaod mga katropa para mahanay kita para walay gubot mga suking tigpaminaw.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Pero dili pud ta magpasubra og ipatuma na og patas mga higala ang balaod. Ilabi na dito sa mga grabe kakawatan sa gobyerno mga kaigalaan.
1: Bullseye.
0: Nga maoy rason nga nung pobre ang tawo karon mga kaigalaan ang pipila ka mga igsuna to mga Pilipino.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Sila ay tinuod nga mga kriminal. Dili kini mga pobre nato nga biktima lang usab sa mga kriminal diya sa gobyerno mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Leksyon ni mga suking tigpaminaw ngadto na sa mga tigpatuman at balaod. Ah, mahimo kamong fair, mahimo kamong wise, mahimo kamong dili bugo.
1: Bullseye.
0: Ha? Sa pagpatuman ninyo sa balaod, mga igala, ug walay pabor-pabor dapat.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Sige, sige. 7:21 in the morning, mga katropa.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Kay sa itong pagbalik, mga katropa, pamati kamo tanan-tanan. Ilabi na sa mga taga-Sarangani province nga naka-pirma.
1: Bullseye.
0: Yan ang survey form. Nga may mga nakabutang mga higala nga about sa Socoteco 2. Ginapangutana kung patay na ba o kung buhi pa kining tag-iya sa account unsaon dai na ninyo. At ang ininyo sa itong pagbalik mga katropa ha. Kalma ra mo diya. Alas 7:21 na. Atong pagbalik at ang ina atong main issue. Kining maumbahin na mga katropa atong ganato syempre sa Sunthorn Gold Herbal Capsule.

0: Zanton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Jeanine, basta makainom na gani ko og Zanton Plus Coffee Mix, hindutod ko ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Zanton Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan. Kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants ka maoy mo batok sa daghang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Zanton Plus Coffee Mix sa jud ko.
0: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
2: Zanton Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Zanton Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Zanton Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Zanton Plus Herbal Oil.
5: XFM. Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Zanton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Zanton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Zanton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
8: Zanton Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
9: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Zanton Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni Sulay kong tumar sa Zanton Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Zanton Plus.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Zanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Zanton Plus Gold o Zanton Vitamin C.

ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Caraway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Seagull, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your caraway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apa, sa dihang, sa kanyang namina o XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
4: X.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting.
4: XFM
5: 95.9
4: XFM
6: Bullseye.
7: Balik na tayo mga katropa sa programa ng Bullseye Sunday Express. Kauban nga mong katropang Ivan Polonan. Siyempre, kining mga bahay na mga katropa, tulusob ka na ito. Padayong ginasuportahan mga kaigalaan sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Bullseye.
7: Napangita kag kape mga katropang dili makabalaka. Labi na mga katropa pag abot sa sakit nga diabetes. Mao na ni mga katropa ang kape alang kanimo ang Premium D3 Coffee Mix. Ano makaingon man ta mga katropa nga layo sa diabetes kay kining kape mga katropa. Natural ang iyang pampatamis. Herbal mga igala nga mao ang stevia. Siyempre mga igala, puno sa vitamina D3 o kung vitamin D3 nga sa ako nag-iingon kaganiya mga katropa nagatabang sa pagpaligon sa itong kabukugan. Pinaagi mga katropa sa pagtabang sa itong lawas sa vitamin D3 nga maka-absorb o calcium mga kaigalaan. Premium D3 soft gel o kung coffee mix. Available na ka na mga katropa sa mga butika ngunman Shopee o Lazada. 7:28 in the morning.
6: Bullseye.
7: Sa ato ng main topic karong buntaga mga suking tigpaminaw paminaw.
2: Ivan Polona. Bullseye.
7: Ang Socoteco 2 ni ato nakalabay ng mga adlaw nagpost sa ilang social media page.
6: Bullseye.
7: Nagid kaagwantang Socoteco 2 mga katropa. Nagpahimang no nagrintaon sila batok sa mga peke nga survey sa pipila ka mga barangay mga katropa.
6: Bullseye.
7: O kung ato ang basahon mga suking tigpaminaw ang ilang pahimang no kung ato lang i-summarize ipaibalo karon sa Socoteco 2 ang tanang mga member consumer owners nga wala matud pa silay gitahasan nga bisan kinsang empleyado.
6: Bullseye.
7: O kung kaha mga representante nga maglibot-libot sa mga barangay aron nga mangolekta og account details o kung magpahigayon og survey.
6: Bullseye.
7: Kinuman nga mikaylap mga igala ang mga report sa Alabel. Partikular na matod pa mga igala sa pipila ka mga purok. Napatoy kauban na tus buhat nga nagpost nga naadaw dito sa may purok Mulabi on sa katinoon na.
6: Bullseye.
7: Sa may purok Mulabi. Diin, aduna matod pa'y mga survey form. Nga gipang apod-apod. Nga nangutana mga igala sa personal nga impormasyon.
6: Bullseye!
7: Ilabi na sa mga konsumante, lakip na kung buhi o kung patay. O buhi o kung patay na matod pang tag-iya sa maong account.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Nanawagan karon ang kooperatiba nga magmatngon o ayaw dayon tuo sa mga tao nga walay igong ID o kung opisyal nga abiso gikan sa ilang buhatan.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Nga doon na matod pa'y mamatikdan mga katropa nga kadudahang lihok i-report dayon kini sa labing duol nga buhatan sa Socoteco 2 aron nga mahatagan og aksyon.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Kung kamudya mga igala nakadawat mog survey, anang survey form mga igala nga atong gina-flash atong Facebook Live karong buntaga.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Pwede po mo magpahibalo sa XFM.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Ato ng pag-antuan mga suking tigpaminaw. Pangutan-o na ito, kinsa may nagsugo sa inyo ah.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Okay, doon ay mga report nga, doon ay mga purok chairman daw mo ay nagapangtagtag. Ay, mga chairman! Ay, good morning!
6: Bullseye! Bullseye!
7: Kinsa may nagsugo sa inyo ha? Pila ba'y gihatag sa inyo ha?
6: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
7: Ha? kamo'y gisaligan diya, kamo pa'y mangunay diya sa inyo mga constituents.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Di ko matuo mga katropang buot-buot lang sa mga purok chairman o kung sa pipila ka mga gipangsugo na ay information ng mga barangay health workers. Kuyawa ba? Ha? Kuyawa ba ang gipangsugo ninyo, mga barangay health workers? Unsay kalabutan ana sa ilang trabaho kanang pag kuha og mga impormasyon may kalabutan sa Sokoteko to?
6: Bullseye! Bullseye!
7: Very irrelevant mga kaigalaan.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Pero sa atong pag-analisar mga suking tigpaminaw, paminaw ka mo paminaw. Kaya ito ning usa-usahon mga igalap sa pag-abli ang mga posibilidad nga pwedeng mahitabo o kung mga posibleng interest sa pipila ka mga individual, pipila ka mga grupo, kung pipila ka mga opisyal sa gobyerno.
6: Bullseye! Bullseye!
7: O pipila ka kumpanya na gustong mag-take over sa Sokoteko 2, mga katropa. Aminaw!
2: Bullseye!
7: Una, mga igala sa atong paglantaw ang pag-manufacture sa public consent. Ilaumanggod sa balaod, ang unsamang major change o kung dako nga kausaban, ilabi na sa estado sa isa ka o kooperatiba, mga igala, sama sa pagsulod, mga katropa, sa private investment o kung pagbalin sa pagiging stock corporation.
6: Bullseye! Bullseye!
7: May inahanglan yun na og boto o kung pirma sa mga miyembro o kung mga MCOs, mga member consumer owners.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Ang mga nakuha ng impormasyon sa survey, kining gakatag karon ng survey, mga igala, mga kwan lang niya, pampaabli lang sa atong awareness, mga katropa. Ha? Akong usbon, pampaabli lang sa atong awareness, mga suking tigpaminaw, para di ta mahimong mangmang.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Ha? Sakit man paminawon, pero masakit yun ay ang kabatuuran, manggod mga katropa. Dawatan yun na, para mangyapon na sa inyo, ha?
6: Bullseye! Bullseye!
7: Ha? Ang mga nakuha ng information, diya sa maong survey, mga igala, posible, ha? Ilabi na kung wala gipaklaro sa inyo kung sa purpose, ana, ang mga suking tigpaminaw, kanang pangalan, account number, o pirma. Kaya yung pinaka-importante ka ng pirma, yun mga katropa. Mamahimo ka ng gamiton mga suking tigpaminaw para nga pagawason nga ang mga tao pabor sa usa ka takeover.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Bisan, wala usab nila hingpit nga nasabtan ang ginapirmahan nila mga katropa.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Maunang usa ka posibilidad mga kaigalaan.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Isa pa, pag ila sa dead accounts para sa manipulasyon.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Obvious manggod, mapansin na to ba? Ang mga pangutana diya sa survey kung buhi ba o kung patay na ang tag-iya. Nga naman, gumikan ang mga dead accounts, mga kwan mga buta, nga spots, mga bulag ba? Bulag nga spots sa database, mga kaigalaan.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Kung makuha nila ang listahan, mga katropa, sa mga nitaliwan ng miyembro, pero aktibo pagyapon ng account, mga katropa, kaya ang uban manggod, wala na mananiwala. Labi na, mamatay ang tag-iya, mga katropa. Ang mga pamilya manggod, muragwa na ilabot ang uban ba? Wala na nila gina-update dito sa Sokoteko 2 kung patay na ba ang nanag-iya ni o dili, o kung wala pa. Diba?
6: Bullseye! Bullseye!
7: Kung patay na ang tag-iya pero active pa mga kaigalaan ang account sa Sokoteko 2, dali kini nga gamiton para sa ghost signatures mga katropa o kung manipulasyon sa mga referendum o kung general assembly aron nga makuha ang kinanglang quorum para sa takeover.
6: Bullseye! Bullseye!
7: No? Ikatulong atong ginalantaw diya mga suking tigpaminaw.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Kuan niya, kaning panglantaw lang ni ato, dili ni siya conclusion. But, kini makatabang para nga ma-aware kita mga higala, para di ta mailad, mga suking tigpaminaw, nining mga tao nga adunay mga, kanabang personal, political, nga interest mga higala.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Strategic propaganda o target marketing.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Kung nakuha nila ang kumpletong profile sa mga konsumante, mga igala, sa matag barangay, mamahimo silang maglunsad og targeted propaganda. But pasabot, gamito nila ang data para mahibawaan mga katropa kung asa nga lugar ang daghang reklamo o kung hina ang serbisyo o didto nila itanom ang naratibo Ah, mga katropa, nga kinahanglan na nato og bagoong kumpanya gumikan kay Bulok ang kooperatiba.
6: Bullseye!
7: Baonang ginabuhat karon mga suking tigpaminaw sa mga alipores nining usa ka kumpanya nga gusto desperadong mo take over sa Sokoteco to.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Panghakuton ang mga media sa Jensen.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Padaghanon ang mga sakop nila nga media sa Jensen para lamang sa ilang personal nga interes. Nga paliton ang Sokoteco to.
6: Bullseye!
7: Ang pangutana mga katropa, kung mapalit na nila ang Sokoteco to, kamong mga media nga naguban-uban, asa mo pamuloton? Doon ay gisaad sa inyo ha? Paano kamong makasiguro nga tumano na nila?
6: Bullseye!
7: Sentro. Pag humani ining tanan mga katropa, kung mamahimo umang mag-successful ka ng kumpanya nga inyong ginapaglaban, o dili, pag humani ana, asa mo pamuluton? Asa pa ang inyong mga kredibilidad?
6: Bullseye!
7: Asa pa ang inyong, ha? Asa pa ang inyong mga kaulaw?
6: Bullseye!
7: Doon na pa ba mo'y mga nawong ay pakita sa mga member consumer owners?
6: Bullseye!
7: Kamu nga mga media, ha? Nga grabe ka paspas kung magpatawag gani og kanang General Assembly ang Sokoteco to dili para maminaw ha para mo appeal sa Rapol og katong mga media mga katropa nga grabe ka active kunuhay kaniadto sa Sokoteco to ha ilabi na kay pag-abot sa Disyembre mga higala na amani ginatawag nga year end party Sokoteco to para sa mga media. Wow, magtapok-tapok po na sila mga katropa pero karon ang ginabuhat nila. Ilang ginaduot ang Sokoteco to. Ha? Sa unsang rason mga katropa? Siyempre, buga pamugas-bugas na mong ganito mga panahon na katropang Ivan crisis good. Ha? Wa koy labot kung manginabuhi mo. Manginabuhi pud tag patas. Manginabuhi ta sa tarong.
6: Bullseye!
7: Kung rasonan ko ninyo nga pasagdiin ang sila katropang Ivan nang inabuhi na pud na. Pero kung nang inabuhi mo nga apektadong panginabuhi pud sa ubang mga tao mga igala, diya ta magbinanggaanay.
6: Bullseye!
7: Mga amigo og amiga ta. Ha? Sa buhat sa profesional nga aspekto.
6: Bullseye!
7: Ah, mga suking tigpaminaw, civil, okay, magkitanay ta, magpansinanay ta, way problema na. Pero pag-abot sa isgutanan, mga katropa, nga aduna mo'y ginadapigan diya nga kumpanya.
6: Bullseye!
7: Tanan nga pagpanikal, pagpamakak, inyong ginabuhat, para lamang makasulod kining inyong ginapaglabang kumpanya.
6: Bullseye!
7: Ah, diya kita magbanggaanay. Makauban ako sa buhat, wa ko'y labot.
6: Bullseye!
7: Kung kamo ba, ako ang superior kani Alto. Kay wa mo nagapaka-superior karong mga panahuna. Wala ninyo ginapakita ang inyong mga posisyon kani Alto.
6: Bullseye!
7: Kamo mismo ang nagapaka-ubos sa inyong magkaugalingon.
6: Bullseye!
7: Tungod sa inyong ginabuhat ng pagpanikal ng atos katawan. Di ba?
6: Bullseye!
7: Tana na lang nga mga pagpanikal. Tanan na lang ang pagpamakak, inyong ginabuhat. Ha? Inyong ginadaot ang Sokoteco to.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Ha? Kakuyaw ba? Grabe nga mga pattern, mga good katropang che. Kuha na ta. 8 na lang ta mag-ano. Itingbo na lang nato.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Kay, grabe nga pattern, mga good. Mga suking tigpaminaw. Di kumutuo nga walay, kuan. Walay sa buwatan nga nagkaitabo diri karong mga panahuna, mga suking tigpaminaw. Laliman ka. Niya itong press conference nga gipatawag daw kunuhay sa NEA mga katropa.
6: Bullseye!
7: Urgent ha? Urgent daw to nga kwan? Short notice nga press con. Pero kompleto katong mga media, mga igalang ilado nga nagasuporta sa usa ka kumpanya.
6: Bullseye!
7: Di kumutuo. Di kumutuo nga walay sa buhatan nga nagkakitabo di ang mga katropa.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Ang pangutana, kahibalo kaya aning mga kumpanya? Kahibalo kaya aning mga head office, aning pipila ka mga media stations diri sa Jensen mga igala nga naga-engage sila sa ingon ana nga mga matang mga katropa sa kanabang mga transaksyon.
6: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
7: Wala man unta tani mga katropa kay syempre negosyo mga gina mga katropa pero kung mahilabtan bitaw mga igala ang kuan ang kapakanan sa katawhan mga suging tigpaminaw. Di agad ito magbanggaan na iba.
6: Bullseye.
7: Wala ni personal ay mga katropang ato adrig na paglaban lang yun nato kung sa isakto.
6: Bullseye.
7: Wala may labot mga katropa sa inyong mga padungog-dungog diya. Binuang trabaho na.
6: Bullseye.
7: Ano magsige panugdungog sa social media. Binayot niya nga, kwa na, nga trabaho na. I'm sorry sa mga katropa nato mga LGBT but dili ini siya literal nga term akong ginagamit ha. Nga ang akong buot pasabot. Kumbaga tinalawan ba? Ah, mga suking tigpaminaw.
6: Bullseye.
7: Tinalawan nga trabaho na magsige ra mo panugdungog. Istibutan ninyo tibok pangalan.
6: Bullseye.
7: Eh, gapabalo-balo lang kamo.
6: Bullseye.
7: Gapabalo-balo lang kamo nga mga kanabang kuan kay mga klase ka mga media, madalara mo kwarta.
6: Bullseye.
7: Nagmamagaling na naman itong pisot na ito, ho. Ay, bahala na. Bahala na, ingnan tayong unana, mga katropa. Basta, kita, nag-barog ta sa sakto lang mga suking tigpaminaw.
6: Bullseye!
7: Barog tag-tarong kay ato pang ginay. Ginakuan ato, ginapaningkamutan ato, mga katropa, nga mabalik pa ang pagsalig sa katawan. Ilabi na sa mga media, mga katropa.
6: Bullseye!
7: Eh, wala na eh.
6: Bullseye!
7: Ang uban, may mga nagaingon ganito ang mga vlogger nga hindi naging masaligan daw mainstream media kay mga bias.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Muna, di ganito ato masisi ang katawan, mga katropa, nga ingnan o bias ang mga media kay ubay-ubay nga mga media po ang madalarag kwarta, mga katropa, mabayaran ng intawon sa mga kumpanya.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Hindi ko mahadlok sa inyo, mga
6: Bullseye!
7: Insa day mo.
6: Bullseye!
7: Ako'y kahadlok ibati mga igala sa bisag kinsa ay. Ha? Respeto noon, yatag na ako mga katropa dito sa deserving respetuhon.
6: Bullseye!
7: Pero ay nga mga mahadlok ko sinyo ha? Ginuoray nadlokan ko! Noon sa mo.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Allahu Akbar.
6: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
7: Ginuoray nadlokan ako. Kanon ko ninyo, dalong-dalong ko ninyo sa mga pagka-emosyonal ninyo.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Wala, basta isgutanan mga higala nga ang tao bitaw maapektuhan, ilabi na mga MCOs, mga katropa.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Di ito magpakahilom. Kay, kung magpakahilom po ta, napoy mga media po, mga katropa, di wa man ako ang mga ginapugos nga mo kaan po mo, mupadayag po mo sa inyong ginabati, but ako lang mong ginapainom duman sa itong trabaho.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Trabaho po nato nga, kuan, kanabang mahimong bias. Ha? O saan nga bias sa katropa? I mean, bias sa kapakanan, sa katawhan.
6: Bullseye!
7: Dili bayo sa pipila ka mga kumpanya o kung pipila ka mga politiko, di ta magpaitoy-itoy sa mga politiko.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Media ta. Napata mo yung mga baruganan diya.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Nya, kining pagpa-survey-survey mga katropas, pipila ka mga barangay chairman daw. Nya, naapoy mga BHW daw mga suking tigpaminaw. Di ba? Kuan ba? Kung nakuha na nila ang kumpletong profile sa mga konsumante sa matag barangay, mamahimo sila maglusad sa inatawag na targeted propaganda.
6: Bullseye! Bullseye!
7: O ito, kumbaga, pangitaon nila itong mga lugar, mga suking tigpaminaw, base sa ilang ginahimo nga survey, kung diin ang damo o reklamo, may kalabutan sa Sukoteco to. O dito nila ingnon mga katropa, nga kinangla na daw o bagong kumpanya, gumikan kay dili na mapuslan ang Sukoteco to.
6: Bullseye! Bullseye!
7: O ganin na nga, di ito magpakabuta mga suking tigpaminaw. Ang pag-atake sa mga electric cooperative sama sa Sukoteco 2, dili na nabago eh. May mga dagko nga korporasyon nga kanabang kuan ba kanang hangul na kaayo mga suking tigpaminaw. Ilabi na sa kuan pag take over mga katropa diri sa mga kooperatiba sa Mindanao. Kining ba ang mga survey? Pag-amping yun yung taon mo diya sa mga taga-Malungon diya, pamati ka mo.
6: Bullseye!
7: Sa mga taga-Malungon, naton nga mga kauturan diya sa may malandag, kag may atlae. Ang sa diin pa nga mga lugar, ang mga katropa nato diya nga mga bloan. Ha? Few fluffos diga mo. Ha? Paminaw mo diya.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Ayaw mo sugot nga gamiton mo. Ha? Kanabang tapak-tapakan ng inyong mga katungo diya, mga kaiksunan kong mga bloan.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Ha? Kanang ginahimo nila sa inyo ha, ginagamit ra mo. Ha? Kumbaga, tungod anang ginapangbuhat nila, ginapakita nila ba, kumbaga, discrimination nga po na eh. Ha? Kumbaga, mauna yun ang tanaw ninyo sa mua, ng mga bloan. Ingon anak, nakanubo ang inyong tanaw sa mua, para nga, Ha? Kanabang papirma-pirmahon mi diri sa mga kabukiran?
6: Bullseye! Bullseye!
7: Naapod mi mga utok ng mga blaan. Diba? Mo dapat ng baruganan na ito mga kaisunan diya.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Mga kaisunan na ito mga taga-Kaolo diya sa may malungon sa Rengani Province. Basig kuan po mo, kanabang papirma-pirma po mo diya. Unta, wa mo nagpirma.
6: Bullseye!
7: Ilabi na kung walay klarong purpose mga katrupa.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Di ito magpakabuta, di ito magbinugo mga katrupa.
6: Bullseye!
7: Sakit!
6: Bullseye!
7: I know sakit ning ako mga words mga igala, but dapat ninyo ning i-absorb mga suking tigpaminaw.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Mugawas ta sa atong comfort zone mga kaigalaan. Dawato na itong kamatuuran mga katropa. Pasensya na sa mga words ko, but I am just being frank.
6: Bullseye!
7: Bullseye! Pagka-prank ka lang ko mga kaigalaan para nga mapukaw ang inyong mga kanabang mga awareness diya.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Kay daghan ng mga mangingilad ng mga media karon. Kay ang media baya, ingon nila, kadang matuuhan yun daw.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Ay, magkumpiyansya mga suking tigpaminaw.
6: Bullseye!
7: Inay mga media diya, gibayaran sa pipilag ka mga pribadong kumpanya. Eh parang nga imanipula mga katropa ang naratibo.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Ha? Kining mao mga survey mga igala, murabag anay ba? Hinay-hinay nga ginakaon ang pundasyon sa kooperatiba mga katropa gikan sa sulod sa mga barangay.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Kung ang usa ka chairman nagasugot nga magamit ang iyang opisina para sa ingon ani nga kadudadudahang survey mga katropa.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Nagabaligya ba siya sa interes sa iyang mga nasakupan?
6: Bullseye! Bullseye!
7: Mga purok chairman, magkaroon naman po kayo ng bayag.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Magkaroon naman po kayo ng prinsipyo.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Ang Sukoteco to mga katropa panag-iya na sa mga miyembro mga konsumante mga suking tigpaminaw.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Ang unsa mang isgutanan mga kagalaan sa pag-take over o privatization dapat ipaagi sa hayag. Matinud-anon og legal nga proseso mga mula magyun ang atong kuan panawagan transparency due process. Mula ginaginanglan nato mo nang atong ginapaglaban mga kagalaan. Nana po imo ingon diya nga, Miralco man na. Bugu. Sensya na mo kay gusto lang ginako nga kanabang pangpadutlan kining mga ambot asa nilagi pang bilin lang ilang mga utok aning mga tawhanan. Kana ang unsa mang isgutanan may kalabutan sa pag take over kon privatization mga igala dapat natong iagi sa transparent ha. Wala nang hangyo manggunamo. Ilabi na sa mga member consumer owners.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Dili pinaagi sa mga pinasikreto diya ang survey sa gilid-gilid. Diya sa may alabel, sa may purok mulabi daw. Kamusta diya?
6: Bullseye! Bullseye!
7: Purok mulabi. Diya sa kuan. Kanang housing diya. Okay. Bantog ra nag-comment diya dito sa kuang post. Ining usa ka kaubanan po na mo diya sa kapitulyo kaniadto. Nga nagapuyo diya sa may purok mulabi.
6: Bullseye!
7: Diya sa may kuan bitaw kanang housing diya. Diya sa may tapad na po sa kapitulyo. Tapad na ba yan sa kapitulyo ha?
6: Bullseye! Bullseye!
7: Governor Ruel Pacquiao, palihog ko. Basig imuhan ng maaksyonan gob.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Mga hingtong dang mga opisyal. Diya sa kapitulyo, dool-dool rabayan na.
6: Bullseye!
7: Mayor Salarda! Ibing! Mayor Ibing! Basi imo ning maaksyonan. Kay doon na yung nagalibot-libot diya sa may purok mulabi.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Nagapangatag og survey form. Nindot ni Adtuan dito ba? Nindot ni Adtuan dito si Ma'am ba? Kay kabalo mo ko aning panimalayan niya dito sa may purok mulabi.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Palihog ko sa mga opisyal na to, Diyos Kapitulyo, kung naa pa mo'y mga kaulaw. Naa pa mo'y kanabang tawag ani? Delikadesa.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Bisag kinsa niya, mga board member niya.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Alarming ni eh. Ang mga katropa nga ginabuhat sa pipila ka mga nagapaluyo ni ining maong kalihukan.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Kung doon na mo'y mga political will, palihog ko ninyo. aksyonin ninyo.
6: Bullseye!
7: Kinabi na diyan siya may atlae. Diyan siya may malungon. Mga katropa.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Ah, damo na gasugid rin sa akon ng mga taga-malungon, no? Nga may gapang papirma daw sa survey form, dira? Ah, sige lang daw, kay pagbalik daw. Kung magbalik daw to, ilang videohan kag isend daw nila sa akon.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Eh, balik bala ka mo kay para mabidyohan, para ma-expose ko pa mangkuta ninyo dira kung ano gid ang kwan, ano gid ang purpose nila nga gapapirma sila sa inyo. Kag hindi gid ka mo magpapirma dira, mga taga-Malungon, kung why gid siyang klaro nga purpose nga ginambal sa inyo, pamangkuta ninyo kung sino sila. Okay. Magpapirma man gani, mangutana man gani, sinong pangalan gani, magkwa pa gani pirma ninyo. So kamo, may katungod pun mo nga, mangutana sa ila ha. Kung ano pangalan mo ao?
5: Atay.
7: Kung ano pamangkot mo sila, ano pangalan mo ao? Sino nagsugo sa inyo ao?
5: Atay.
7: Ti, kung magpirma ko, sino may madawat ko?
6: Bullseye! Bullseye!
7: Munang ipamangkot ninyo sa ila, mga taga-Malungon. Sino nagsugo sa inyo ao? Kasi... ano ni taga kwan? Kapitan? Hindi man. Hindi man kaya mga councilor? Hindi man ang mayor o hindi man ang vice mayor? Pamangkot lang man ina. Pamangkot lang man ina. Kaya kung mapalag ka mo, ihalata natin nyo eh. Pamangkotan ninyo ang mga naga kwan? Mga naga pangatag sang survey form na gapapirma sa inyo? Kung din dya halin?
5: Atay.
7: Eh parang hindi ka mo yung mahimo yung mangu. Diba? Wala man na kinanglan na ito mga katropa. Og syempre, ang hagit na ito mga suging tigpaminaw, mga membro, mga konsumante, mahimo kitang magbinantayon. E gano man, ang inyong pirma mga katropa, inyuhan ang gahum. No? Dili na ito ihatag. Ayaw ihatag mga katropa. Og libre. Sa mga taong tumong nga himuong negosyo ang inyong kuryente mga suking tigpaminaw.
6: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
7: Ang kuryenteng barato o panag-iya sa tao katungod na mga igala nga dapat ipaglaban nato.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Dili nato pasagdaan ang usa ka survey form nga mahimong mansa akong mitsa mga igala sa pagkawala sa inyong boses o kooperatiba mga suking tigpaminaw.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Kaliman ka 70-30. Oh, 70% ilaha, 30% na lang sa sukotek ko to mga katropa.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Ang pangutana, na pa may boses? Kung na may boses, paus! O di nagyod yung taon gani, amang nagyod mga katropa. Kung may mukuan gani sa inyo, may muduol gani sa inyo, da subli mga katropa sa inyong mga lugar, pangayuin ninyo o kuan, kanabang written authorization gikan sa Sokotec Cotu, mga igala, ilabi na sa mga board of directors sa Sokotec Cotu. Kaya klaro na, kung may magpirma diyan ng board of directors sa Sokotec Cotu, kaya klaro, ana. Klaro na. Pero nagpahimangnog yun ang Sokotec Cotu, mga igala, nga dili na gikan sa ilaha ang mga suking tigpaminaw. Di ba yan, basta-basta nga magpagawas po ng advisory ang Sokotec Cotu. Nga kanang ilabi na kung kabalo sila nga ilaha po na mga katropa. So gipanghimakak yun nila nga sila ay nagapakatag ug nagwarning yun sila nga di mo magpirma na.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Mga katropa, nganong ibutang nganong ipangutana man dito mga katropa kung buhi pa kung patay na ang nanag-iya sa account.
6: Bullseye! Bullseye!
7: So pabor sa ila kung patay na ang nanag-iya mga katropa. E mo itong i-appeal nila. I-appeal nila dito sa ilang posibleng gamito nila nga pirma ba? Nga bisag wa kakabalo kung unsay gipirmahan nimo nga katropa, di ay to katong pirma day nimo to nagpamatuod nga ikaw nagsugot di ay nga paliton nila ang Sokotec Cotu.
6: Bullseye! Bullseye!
7: In short, inguna na mga katropa.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Muna ha, kung doon ay magduol sa inyo, pangitaan yung gid. Pangitaan yung ninyo siyang authorization gikan sa Sokotec Cotu Board of Directors.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Kung wala sila mapakita mga katropa, kung wala sila mapakita, dawata, kumusa, ilabay sa ilang mga dagway.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Classic yung mga tao ni
6: Bullseye! Bullseye!
7: Wala sila yung magpakita mga katropa. Sila ang mga matawag nato nga infiltrator nga dapat isumbong nato sa mga otoridad.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Asa nato na isumbong katropa nga iban sa mga opisyal, sa mga mayor? Muna ron ang problema kung asa ta magsumbong. Dari mo pagsumbong sa XFM kaya ato ng tagaan o pagdagad mga igala.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Ha? Bullseye! Pilagi sa saktong proseso mga suking tigpaminaw.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Muna ang problema diya kung ato mga otoridad hawak po sa mga mayor.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Inabay ang mga hunghungihong mga katropa na kinipipila ka mga mayor ba ya? Hawak na po mga katropa na kinipipila ka mga private company.
6: Bullseye!
7: Kung siya katinood na. Kaya pangutana lang na mga mayor ha, huwag po kayo maging balat sibuyas.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Pangutana lang ba yan ha? Tubagan ninyo tarong na. Basa kayo nagbaba sa katropa nga Ivan. Ah, bala lang basa baba para at least nagagwanta kining pagkabasa sa tumbaba mga suking tigpaminaw.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Dunay pulos kaysa naman nga at least ang nagagawas baba kamaturan. Kaysa naman ang kanang mga nagapakahilo mga kagalaan. O dili ka, kanang naga wala tuod sila nagapamaba mga katropa, nagapamutbot manoon.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Diba? Bala na may nagbasa baba, basta puro kamaturan ang nagagawas baba mga igala.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Ha? Kaysa anang mga grabe ka nindot? Nindot kayo paminaon ba? Pero ang uno di ay puro tinikal. Ano? Sa tanaw ni mo mga katropa, kani, ay bili na itong pangutana mga suking tigpaminaw before ta mag-extro. Sa inyong tanaw, kinsa o kung unsang partikular nga grupo ang may pinakakusog nga motibo para nga himuon ang inyong operasyon sa inyong mga lugar. Sige. Pwede ka mong mag-message mga katropa diya sa atong Facebook page o dili ka mag-comment diri sa atong Facebook live karong buntaga mga suking tigpaminaw. Mga katropa, 7:58 na sa buntag. Wadag ito igong oras sa bilin sa itong pagpanaguban ng programang Bullseye Sunday Express. Ano nga Sunday mga igala, ting pahulay, ting banding-banding sa pamilya niya. Enjoy ninyong adlaw mga katropa kay Ugma, back to reality na po. Wala din na sa mga alipin ng salapi. Ay, nako. Sige, sige. Programa nga Bullseye Sunday Express, mga katropa. Siyempre, atun usab ka na ito, sige, pond, sa mga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Nadia, mga katropa, ang Santhun Plus Gold, Santhun Plus Herbal Capsula, Santhun Gold Govimix, Santhun Gold Herbal Tea, Santhun Plus Herbal Oil, Santhun Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Santhun Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Govimix, Vision X Plus Access the Pain.
6: Bullseye!
7: Doon namin wala maglagaw sa kwanaw. Doon maglagaw sa malungon sa buong adlaw. Nangita tablat ko sa mga nag-serve bla Domingo ng adlaw. Ay gala, pagbantay-bantay lang mo dyan sa atlae ah. Sangalan mga katropa, sige natibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan. Mayong buntag, happy Sunday. Kalinaw, Pilipinas, wasalam.
5: Adlaw-adlaw may mga pagsubo nga angay mong masayran. Huwag ka ikaw kabahin sa katarimban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita.